Degrim nis pina pido chudo chunga tang skar mar ngi ka spotlight degrim sarazat chunga tang pide ka film lori chunga tang skar mang ap chunga ai ka ngaji degrim gunes kor tugi ka akash pane delene hindi ang testing ang resina nasul tug tang skar ma chui ka jing pe sons ka degrim sarazat degrim me kotik zat kan suna mang chok tug tang skar ma jip chui ka mang me kirtong ne degrim na film lo pido chudo rdun tang skar ma chunga ka ladak sena nasul tang delchet Rdun tang pede ka tsering sampe le sal kane lori ksa na zadin. Rdun tang skar ma jipchu ka akash wane sirna gane utina ana sul tang tapsira. Tsane chuzot rkya deka pomo one digrim sa na zadin pome jikstin. Digrim e kodik zat kan tsering chorol. Rkya tang pede ka lori ksa na zadin. Rkya tang skar ma jipchu jangane rku tang petsu pa akash wane delene samajar santhya. Niyo sirna niyang testin e urdina ana sul sa na zad. Yang dering tsane chuzot. Rukutang petnis chutsukpa potpa ane tikrim sana zatin kangri nirbo. Diri ane tikrim na ngishra yas gun la tam deljek sana zat yang ina tikrim na skojabs karma rikzin dolma yoga instructor tangyam poti vati landik sana zatin. Tikrim pulkan tsiring zomkit yang tikrim e kodik zatkan lopsang namgel. Kasata igun in pin ngashi tiring ime tikrim gune skor gun.

Dakhsa chhang ai film lo rek sa cha nga ji akashwani le ne chu nga to chu chu chadu ka sa ta ngi me chu chu ngi sukpa fm gold digrim gon sa na cha.

0: ee digdimbo ngishan lengyaz la gyagar zhungi sonam eskori lonkung si chindak zate sanchez la pulinjik tangayin.
1: Jingpe sungska de digrim sankhalengyaz sangmala jule, sankhalengyaz tene yang diring jingpe sungska de digrim sanchez la pulche se tursur ranto, ngishanang sangmala ju juste nang diring digrimbo guzuk jos tayin. Diring digrim bena changme sangsungon la tamdil bo sanchez la pul tayin, tene diring tamdil gorgen bo international fruit day juste, dang tene julai ses chigi jaga tene ngatay international fruit day juin nang tiazate no, kavu tene ngatay gyagare yul kachigi nang, inna tene ngatay jingbat nang shingtok nang tene ngatay koryuk nang delte ijapur sezatin pin ijapu tenengatang gulma mangpo nang tenengatang horticulture department nang nyampu tenengatang yang yulma mangpo jinganga ijapu sezatin pin ijak stiche se migjivo tenengatang gun ngatang rang ten yulena tene khazas gun la nang stak shkerte salches nyampu tenengatang rang thonkani shingtok gun dona jaches yang tenengatang nai shingtok gun tene ma sang ma chuga jaches poino nyampu tenengata julai ses chik pokirte nang krishi din juste yang na agriculture day ngatangi jingbat peja ka so lang ngatang arsin jik tangi no inna julai go ate ne ngatangi ijak siches po tangra yin sa jingbat ket kun la yerket tangches yang tsam shik nyan nang tene ngatangi jingun pangs te mabura te gun temo chos te ngatangi bada za te te gune kane ngatangi binka ne ston thok gun donches nyampu ta jingune kane ngatangi yungos pela za ches kun ino nyampu tene ngatangi julai nanga yul ma mangpo shikina tene ngatangi charpe tuspo ngatangi guzuk chano tena vo ngatangi nangve na kur te khoryuks ngatal demo lucius nang shokchaks kunne pia changma mang sang ma chu ga jate ngatang nai khoryuk pu demo bora jaches tena nang nya pu tena ngata inna ardun jak gune nang khoryuks ngatang ar sang ma boshes khoryuk gun ngatang e lakmo boshes se ka hagos pelche se tene digrim ringang inna tene julai ardun jak tang pe nang bora jate no tena ngatang e ichuks la ngatang rang e sajing bad get gun la yar ket salna nya pu tena ngatang rang e yul la thonka ne khazas gun dona jaches teu nang nya pu tena ngata cham ji ngannang khuryuk pon nangwe na bora jate changma mangpu chuga jachis kun I jaxti chise tene ngata mi gjis tobo ino kasasan khanlan ga

0: de chin le ju te ne nga ta de re degree mbo tamdel nya po gozuk za naung le
1: ka sa guess chundol le te ne de tamdel le gorian bo ke te na 1 month of week ong le dunjak chi gi gol chang lak chuk guni dunjak chi chula sinak te nang del te ju na cha chinga tang lurgus chosh gyot na te ne yu ga ga dil dani ka changma chuk che si ta stan mo chin mo zuk shik ong le ka ke te na july ches a chik ne dun chak pa dul che si no te ne ibo goma rak chik stong ngap chui lo kushek scam munshi kao ketena ngata gyagadi union minister for agriculture and food or lonpo juksit kya khonis tene e dunjak po mixal chose tene changma uni ngata gaston insula stitches guzuk songstono tene pala ne il dunjak po ketena lojung julet se chikne dun sapa stina yong steno ngle ju
0: kasa de chenle tene ngata dembarang golchang lakchuk po ngata ngai semshan ngata mi changme fiamma ngata khakchan chigi no ngle che juna tene ngata golchang lakchuk shik ngata jambuling jika yodana ngyampo chikpata sa changma charpe chui shalte kherame gyak nispa nga ta khuryu gna lungspo lakmo chat gyak sumpa tene nga ta mimangs kone khamse wo nga ta ma ne transport chat gyak ongle tene jipa wo semshan tu do mangpo jiga tene ibe ka ni kharji thoba gyak nga pa tene nga ta phushinga kolche ya nga ta khampal chikches shkyot pasang shing chi changme na nga ta kolche pe jaste tene mangpo ji nga ta chada gyak nakchok songle mangpo ji nakchok kun chada nang yampo tezam shi nga ta lakchuk shik tsuga tiaga juna teo nga ta mani tsuga me tiag shikot pa nakchok changma shung shikop za jes zam shi nga ta golchang lakchuk su leka jaza nang tesang maa nga ta maa ma cha nang danda wo yang go ne lakchuk tsuk jes te changma mimang zgun na hago spel jes fie il dunjak chin jik tanga nuk ongle
1: kasa tanta nang ju ta teni nga ta ladak su si spe jik sa lat na teni ladak se nang kwa kura nga ta rangji ni sa che paps nang stun te teni nga ta skan mani phala teni golchang lakchuk shi yot ten ongle
0: kasa
1: ta tena wo teni nga ta shiket la kirches tenna bo tene ma na ma chukches pe kana tene nga tang mi chik po man nga ta khoryuk thakor tene nga ta jungwe phyang ma gyala cha jurgong le ta khaspa ni chuche la tu ang juruk tene nga tang ladak sok monika nga ta stakcha chik ma chwal ta sam meda yang philo nga nga ta gdal dan kan smin kan ni go chang lak chuk shik ladak la kyo na te o cha pik shik nor kan chuk shang ther gong le ton tak po tene chi jik nga ta go chang lak chuk shik philok ne kyo sa ngal la te be stakcha te be chuka zuk shik tung che juna tene nga ta ladax po chushkoni yul chikong le nga ta kangri hon jun nang yinok tene se thili chua nga ta ma yun jwe tene gong le ta te honi kas no shkial lewa miru gas ta ches te sos ngon tene stakcha cho se kyo ngushes ma kharchan jik shkyo dat ke gong le
0: kasa de chen le tene nga ta skon ma zik steke na nga ta ladax se I rir kampo one na shukpe il chang ma nga ta mangpo yot yak juruk pa ong le tene nga ta khar gong pa one na shukpe il dung ma yinok zaren nang nga ta thongkyo ong duk shkyo pasang tene daksa nga ta zik na I shukpa wo nga ta mani shkonmo duk stong skan tsuk shiang zik stukpa mani nga ta nyunjik mani thwa mirukpa le teni shukpa wo nga ta rangi ladak se sache paps na stun kanjik chu nyunjik ka dan kanjik inukpa wong le dechen le shkyo ta ngira shukan tsuk sila teni nga ta rai ladak se na kazuk shik nga ta irwa golchang lak tsuk sumi na tena nga ta yarket sal goshas kakchan jenuk
1: kasa tanta nang ju ta teni miksal chos isok dunjak sis kaps lopta kang turim lopta kang zay tsuk teni delud las kong mang pe digrim natsuk suyute miksali golchang lakchuk zache si talikun zaddub ongle ju
0: kasa
1: ta iboshkyo chondole tene dini tamdil bo ongle
0: kasa
1: is tingne tene nga tashke dini skundun panangyam bo tiwatilani digrim bo sanches la pulna ongle
0: yes ju langyas tene dini digrim enay kangaje skundun pashkyo justo tene skujab stanzin kunzang lea tene ngerang director nang tene principal shuks tenu agar tha da spaldan school nga ta tisiru ya tenu ongle mayam la digrim enay gasujin jule
2: mayam kujang tukshir che chondole tukshir dechen le
0: kasa ya memle tene ta nga ta diri degree bongle kasal choste tene dang diri nga ta itu senanga ta shungun mai yontan nga ta lapsul bonang dang diri lapsul benang

0: tāi khyat pōng lē. Ma nē ngā tā mā māng pūshī ngā tā yō tē nōk chē shū na, tā generation gap shū nāng yā, tē nā tsok sī lā tē nē ngā tā dāng dī rī ngā thun chī kēn tsāng mā chī tsāng mā dzōm pā jī, tē nē tūgūn lā thop chē spē chās tē shū nāng. Yā tē nā tsok sī lā tē nē ngā tā ngū nūr pāl chō rē thok nē yār gās chā chās yā mī gūn, ngā tā dūk lōng mēt kān, mīk sāl chō stē pāma dūk lōng mēt kān bē chās tē in nāng. Tene mane tuku ne nga tae aldanche se tsirkaay nang, ya lobjunga tsirkaay nang. Tewe na mane nga tae dangdiri nga tsolta mangpo jikbingi ne nuk, ya nga tae narsul tsokpo mangpo nga tae tsorin jikta anu. Shikyo pa meyam kunzang le kazuk shikjun.
1: Kasa chunlo le, gumata ngija ngula thukjitri AIR la, nga skapsal ches la. Ta nga tae mane talo phalan jiksong le, tsangme nga tae tosdur ze na, nga tae interview mol nang, ya nga tae tengo sha thom sha jo mangem po nga ta spera salche sale ki yuntan bo chi song tano gyuja mang pe yong su do nga ta e archi chok sna gyuja mang po do yot pa sang na nga ta hal asme ra ga le yuntan la gyuja yong chas na ches na ka zuk sing atang nga ngara i tu yong a ngem po ngirang ta nga tang tusma thagring ji man do bale yot pa sang na nga ta chi up pen te zane hale ngai tu ra lwena lan pok ngis nga ta nga abale amale kozlak ringyo azachin te zane hati sum ring mane yong chiman te na jeans e parlun jig nang jacket jig nang sweater jig thop na lo chigi phete kit pe nga ta sanchen ta te o diring jig sang em po jak tung sam shig nga tang na do song salad na ina mane jak jere kale te zane de na do song jig mane tang ma nok pa te na chok sla gyurja yon ta ne na yong chos po nga ta mane hala samera ya le te nga ta tayar juks ko san jis tar nga ta nang chang ji ge rang mi ji chi chi ke hisab se nga ta tayar juks sat o ta yu fashion la duge evening jor go so ge gari ning khong go so ge ta gyagala ning cha go so ge ya yon tan philo ga tang go so ge zereng po te ne nga ta thu ne yon ta ne na ning pas ta wa khut duk chas ta nga ta beef ko fish ko chas no te te na we ka ne thu ne na nga ta kami peshi ju chema na ओतेश्कत न हाले तेउ जुआङेमपो ङा मान्यङ थुगुन नयेमपो डेल निमो यो चेस पे जस्ते थुगुन नयेमपो स्पेरा ङा ताङ इङ स्पेर नङ ते छङ मा ताङ छ सस्कप्स मङ पो थोप सङ न ङा ङरा ङल हागो तुत पिन कि यु तुस नङेमपो थुगुन नयेमपो दुलच सङ म जरुरी दुख हाले यो पसाना कर ङा स्कप शिक सिम्पल टीचर जे थोकने थोप या एडमिनिस्ट्रेटर जे थोकने थोप नङ दिरिङ ङरा लुपटा छुन जिक शुलचे सस्कप थमेम पुङे हमेशा चेन्ज samba ngarai team nang em potang athale nang taksa team nang nge tena nga ta nge teachers jo nang ta resource person jo nang nga ta nge team e member jik include chong em po nge changwa sanga la inna ostat ki khone yuntan bo khurte stawa uchi du ta taksa nga e uthong du nge ra nga ta nge yuntan e ka cham shik spera mangpo sal nang jangchan sal nang yuntan bo salkan bo taksa mang yun gyurta dukle spera nga e tusla ngang accidental teacher chang met na ta teacher jik thop duk pa train ngar la private schools na yong chen bas tong ni sri a churches le nya ngara e mi che journey was u shuru chos ten ngera kulya kulya ne del ngara e thu ne del bo thu na nga ma dot pa gala yong se ale
0: kasa
1: i dot pa yo ang em po te ne service pang te zane nga ta is chi chok sen do nang in do school in nang principal kauzuk rin ne po nga la shos te khone hamesha molat pin tangisha yon tan yo te no he khurte dukches manok nam da ge na i nga ta thung la tang che zo nok chot pa tang che zo nok nang nga ta is chi chok se phi nga ta community phi nija chi tong shi theba cho go shan molka ne spera ma mang po dula pin le te ne nga yang teacher yo jane ta nga e tu se teachers gun simple gun nga ya school charte khampa songste kozlak sposte young school la yongchen ganta sumsum lash chwala le khas kan nga lamdun ma ri tu ra ya le te nga ra literature club indo nga ra dramatics club indo ka thiba nga samchu lyot pin ya nga dot pa yot pin te nga te zu ge chu apin takse youth na mani mi rukle ta kazu shunya ning chakchis dang mani tak sachap yong em popenes perig mani mani mi ruk ha gwa ra dang de ya stong nis tu me sperang ata sal nya na manu मगर यूं अल्लाह तिरुपले पेने उत्सम तांत से थे तो उस लदक शिंगा टीचर थोकने यंग तंगा डिपार्टमेंट मंग पिंगा युन्ता नंग में ना मने थोंग मिशस ने ना तेरे चप सेम्स के मुचार गया ले कि नी गतान ठुगुन ला जब स्टोक जुटेस गतान चित्रक से ना चितों से राय खागं कंट्रीब्यूशन बे मिरुक से चसे ते वो दक से नराय पर्सनली थोंग दुगले कि दत पम्मा ने मिरुक ते वो ये समरक ते वो शिकने गतान इचुक स्पेरांग मसल पाइनुक दांगदे फमाउंटेन नंगा ता मारियों दुपले ngata la ga chi duk chi jor duk ta cham shik jor go sanok cham shik hi fi cho go sanok ngatang chupo thung go sanok ngatang changman ang danda thung go sanok jaspa I dimberang nang chang e abale amale mi chen me ngata lamsta ne spera un tam mane dimbas tor te utik miru ya
0: ka sa tenna me amle tene ta ngata daksa chot pa yarap se ya ngata e thuki psychology mangpo ngata ha go go shis bu khachan ni nuk juru pa ongle ta te bina shkyo da nang yam po daksa ngata thu ni ka nyat gal mangpo jong duk khami nyan yong duk aba me kha nyana miru gergan la jiksa miru ya mi chimi chun gunla ngata te jane su shes kan ma shes kan thuna la daks pa ni jule zer chis ngata lop shik le me gyot kyak te chang ma daksa ngata thu ni mang pek cho miru lun shu la miru ya mangpo jik ngin tong po in nang shang pa khin se sin nang mangpo jik a cha tha dang miru thu gun tuk shi ngata mang pek juru pa le ta te be na mang cha ngata I gap ju je mana gyang bu mang cha rang chi jik rang ngata song te nok ngira thuk sa me ola le
1: ina zu zix na ya le ngatang himale yuljongs mani thakring ji ga ris tong tha ge gap ne yul chun ji ngal la chang ngata kucho kacha healings me te achanak mani chulok shi gyong a chok shi songs pa ngatang munang den mani ma sha sen tik dugle ta chi songs te lo tene ngata e gyagala lop shi yong anok chi feeling ne yong nang pat ngata tiso me te yontan me te ngata kolta anok pale te chalak feeling ni lepkan gun dembe rang kho la ma go sang atang chok sa phankan chok chok chhor ga sper na I khapar bole mobile bo
0: ka sa
1: ta mobile ka nga mani jaga mang pe ka song ta zer ten dang jera nga sper ash ko ti mobile ba ta chi chwen ta mobile ba chi chwen jong em po na nga na abale amale memele abile chang ma go thil la ten na mobile be yok po yura za te duk te ni thui ka ni nga ta chi re ba jan le mobile ba yong em po nga ta e chi chok zenang ya nga ta gyagare lop shik zenang ya jikte ne lop shik zenang nga ta silche se gap loks de sta che se chirkik mane ya lop shi yom ru khale spena nga thung ten feeling pa ni chitong yon na mane minute sum ji khone zix duk packet ka chi duk rin sam duk nam yong stok chi duk o nga no ches duk ina nga phok ches duk zer kane lops pa yong duk pale nga ta mane mit kya yotpa ngara e sambe na nga ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಣ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯುಂತನ್ ಮೆತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆತ್ತೆ ಚು ಫನುಕ್ ಚು ನೋದೊಕ್ ಏಕ್ದಮ್ ಲೆಪ್ ಸೊಂಗ್ಸ್ ಪಸಂಗ್ ನಾ ತೇವೆ ಅಂಗತಾ ಕೋಲ್ ಮಿಶಿಶೆಸೆ ಚಿರ್ಕಾವ್ಯಾಂಗ್ ಚಚಿಕ್ ಮನೆ ನೋತ್ಕಲ್ ಛನ್ಮೋ ಯೋಂಗ್ಸ್ ತೆನ್ ತಿಕ್ತು ಖಾಲಿ ತಾಂಗತಾ ಸ್ಪಿರ ಸಾಲಿನ್ ಠುಗುನ್ ಖಲು ಮಯೋ ಐನೋ ಅಜನ ngarang rang chun jani ngi samarang ngi abale amalyang ngi kyongpo nang khaming en mangpo chostu ngera matte tusla hagotang kanang mangpo etpelle agule jukste no ya aba chen mole jukste no ya ka le jukste no ya ane le jukste no ngata family chen mo yono pal daksa wo sab khirki se khatam ho gaya le sabka apna apna sa ona le chun chun tene chen mo atha da me nuclear family jukse mana ngata shkoda no pa pa ote ekdam gyukspa abale amaleang nangat sischis te rainang rus me chese jaste tene thungune samte no ki ye bi chalega le ta ino English na zhchesh yung du hale spare the rod spoil the child yunga marde mo chore rak sixle in chun ji mano manok maga tontak ma chen mono ngera ngata ai thugun la chante tang mo danda tang ma shes na teni lambo os gu stor ten tik du yale
0: kasa
1: phama I chang ma yon tan yot kya gaze na yo mono ngera ale magar kho ngal la ne I chang ma lop syo ngata chirka jik nang chang na yot philok ne stas te chichok sena ha go te thu ka zu jik do ka zu jik a miru zarkan bo kho ngata nge samarak pha ma gyur pane phala ngata naturally am rangji ne yo manok pale ngata swi love ke ngala thu gus ke te chi chu chen ka zu ngata u ma tang chen ka zu ngata tang chala duk chen yot pate ne ngata chang mal dan te dri ka lep te no te chala khachi rangji ne ngata naturally yong tik dugi ale ipa sangna nge samarak thugun la ngata demo choste dimbe rang thugu ngata e lamstan tangna khon la chanteang tangna magar joks demo ji ka tangste khar chokpo mazera khon gong gor tu yale tena choksla ngata ngai inok balance chi bora za te mani thugu changma khaming ene nokle khon ngata e jo no pangera lopshe sangata tu shik ban chik pone mane te bo ka ngata e galat las po chos te te ve dugdas po ha gote mane ngatang chama dering chu pa mi chena ka ne zu ge leple o te o ta tu sphings te abile memele ka achole te zani pat nang chang zana chiu chu male chi chi kha ke na juk chu pa kha ke che o golo ga chok che ka du mon an du ma o su duk stok sol stan dukshin ga yas ting ma chok che ka dukchen a mingar chi kha ke no daksa chi ut ke mano ale ta zera ngem po mani nga ning patsh kemo chhar gya nge ra ta ta nga ta nang chang ikar rak las ta nung yera nang chang bai kani teni philo chhem po chi chok spo gyur ten
2: ka sa ka sa tan tan nang le ta teni smun ma chil ten dak sing yera ju zo lang ta nang chang spo chin mo song ba chik ne chi ga lo sa pinong le teni dang de ring teni phama nis po male lus ma lus teni rang rang teni chakla sina jong po lus pasang teni tan tan lang thu la dus mang pek ma song pasang chi chok sina nga ta i chok nas kap ma mang po rek na sul lek jo duk teni thun chot pang an pa chok ma det kan chok shi gong le ta chot pang an pa de da na ngam po lop ta khang ngone nang ko sher ge ha go kan gergani thokne indo delod laskung un thokne indo ta tebe gyumsan multas de ke nang ta phama ka ne go zup dole ta ngira ko shi jun tene tu chik po nga ta shago lamston chik po masala phama gun ning tene parenting te phama gun ne rang la las gun nang yam po nyam po khachi ga ta nga ta shal kyung tang chis mal demo chirka jing po shesa do ka wa tene hama gwa go po te lus to na tene ko ni tu sphinx te parenting bo len go shes po kok shi nok la tu shal kyung tang chis fele
1: ngata inspira daksa saltenok shalskyung tangche sale ngira yamal yangzat kyak dechinli ngira amal yangzat kyak chundul ngira amal yangzat kyak ngara sambe na khung pat college lashkote degree khurkani amale ring inman maga ngachan jate meru gal nge samal kyung poi no ngata choste kyung po choste hago thopte rang rang rang hago ches lambu galao kan thua galao tibo phama man te ban chup ne ngata lo cha nang thungum se wona hagwan khale ta dang de ya shal kyung thu la shala la yuntan gos do je na gos te inang in tik duk manang man tik duk le ti duk shik chi ngata zuk change ko chang ama gyus ches po nang thu gu jos ches po in te na wino pa biologically also ma dang de ya ngata internet social media ngata hali o te bina nga minna minda kucho yong yot pasang na ngata sama nokta i churkan sama o ngatang ladak sama mane hama gono in tik duk zampo rai dembe nang natural rangjine phame skung chese stalbo jete tene ngatang yang chalak rik chalte in tik dukle pa tyo machala dembe nang ngata demo choste juk te samba san la ki i thugu tene ngi miche na khyong ste ino ta khu miji nukle i mi wo ta jikste ne nang ngata kazu phapchen tene kho kaltas ka tunga ta tharkel jik ya nga ta shichok se na khoi rul boyo dang empo te chun jane phala magdal din na khung na tene tyo ma phan po charuk la sper na nga daksa school la thugu dun chu jik dun chu dun nga jik cho cho no ri yot ngera changma chun lo sum nang phe rdun goma yong zane changma nga ta dang de thun jok la hai yong chu manale abale amalyo no ste ka jonte yong kanchkan nga ta jumet soma soma pene jos pangatang daksa uri na ino pala daksa changmale kule kule nga ya sam wa tai thul la yon tan chi tan nga phama khorang mane yang hala shizik duk yo pate ne nga kule a school e philok pe ka nga ya varande chok shut te ka nga rang nang teachers ngon nga ya jak tu nga mo duk te changmala ju chot pille te te ka ne anel je mol ra tai uspe borchas du nija girgan ngon la ju ulta chogos na te ne nga ya anel ju spen ta nga ya girgan ino bergang ngaya tarifa ngaya ngai stastin ngira spejina chi chachas du ngija densha sa mezat alda sumena changma ter temo jumol kan thubul male to taksa ju juche se chirka hale ole kasale shko dangle to sangna ibu ngatang ra chun jane thuwa kasuk shi gumajik lop shik tangat tena kho ma jang tik dukle yupa taksa ngaya hale ole kasale jachis chik nang chiyar siva yo chespo matak po jik yontane thokne forward zuk med nang ngata ladak se guma thugun ngata pakpe mermer yo jane kazuk shi khone na ngai shape khyong chen o te wo ngai inne ka lop se ale ngang
0: kasa nam da dem ba te ngata khigu nang thu wa zuk la azran kong le kazuk shi ngata phame lap chul yot na ya sti chok se mi gune cho tang chot na thu wa ten dang ngata kazuk shi mi ne thwa te wo ngata rangji nang lops tu kong le tanga ta dang dring ye tus po khorang ta mane chan mari pe zo thap se tus yuan ok pa tai i tus pe na dak sang ta mang chya bo nga ta chi chok spen lam ka dak sang ta social media chok skun mane tu chun ni tang ste mane mi chi mi jik chok pe chang me la ga i nga ta mobile phone gun yo chos pe just the jik sten bo khorang lak pe na lep kan chok shigong le ta nga ta i be ka ne phantox len ka ne ta mang nga ta phantox mang pe nga ta gya la phantox len ten ti duk pa in nang ta i be ka ne phantox sam shot ta zam shik nos kya lang yo ten ong le ta nga ta mang pe ti be jur pa ina jan locking nga ta te chang ma yo kya system mang po yo kya ka be ka ne nga ta thu nga ta i be ka ne ltam ste boren ya lu ste boren ya thu i ka ne nga ta thakri nga boren Ta daksa tuun izam nga ta ma i technology se thoga ko na ma hamang po shejgya yong do ale. Aba na ame sang mang cha ta tuwa nga ta i phone procedure sang ma hago te yong do. Ta te chanang yang po tene dang diri nga

0: ta itus pena nga ta ta thu wa exam shi khago te do gergan changmang de nga ta thu bo exam shi nga ta rikpa nang chi changme na thu nga ta philok ne taksa mangpo chalak i gu ne just te thop pasang gergan gu na te exam shi cha de ka nga ta bing te thun la lobjon salche ya phama in na te exam shi cha de ka yonste thu wa lobjon salche te mani i taksa nga ta social media chos kun ne la nga ta yok po chos la kol tang ste ma no le thu in nang min nang changma
1: nga ta chi jik thop nang thong nang chang yuntan metpe nakwe ngata chalak changmane po instruction ji gyon po shugu ji cha nga cha donches in do gonches no teota silche se lops mane met kya hale ta locking system nang te changmang tenne ka ngata patash ko du ngata phone bang yonok chi a chi jana iPhone no naksha gala duk photo gala bing duk a changme khur duk te nang ne jigri u chi yot phanchos pa chi yot nang te na yang chi chi nga ta phantoks na nga rochkal changma na kazu kolchen ba mane jik samano pa ta enok le control kazu chong nga na jena ta nga nga rang ha ma go tuks te nya le tang po jwin phama ngun ne mol duk nga ya mane chang nga chas me duk le ta lakpa lang na ma jigri spe de ngun duk te u kaltas ka to thugo chor na nge aba ama le mol rak ta nga ya mane khalo amruk apne usko shis mashu nge rang ne khwa azadi saltano tang ata chi zat nge chis duk zena thuwa yun tan bo ngata salches ki phone bo zu gno e ngata phanpo ang yot kya ibu ngata nochka la yot kya tang ata ngiske phanpo la shik chen phitok abale ya amale ngiske na ganta chik chik ngija ngone thugu ne po jukste ngija rang e supervision na zikste tene ko khura phantok se ngise guidance alang diktno te choks phamata nga mangyun thong yale man na ibika control jer kan bo tam mane taksa abile meme lingu nang go ga bazat dunga ya chang yana mruk zan zam mruk izam thuguri dukaun la ngatai dun la ngatai khapar bo borte mane dun tang dun mruk la ta i molang i us school la chitong cho ngyanche jawale tene ngain pena lakpa nang po spardh chik tang che ragle ta taksa te u zereng po mi ne mol do o ta thungal dungang mangen chiamingen thugwa gyala nang thua go chugala tarike ngata mane yang naturally rangji nang yo nok pale manal dungche lakpa kulches mun ka ne yos kyak ngata ichma ko naturally ngata ha go teno kis cups cups la ngata khon la chachik lakpa jig langs te silchip chik tangs te cha per chuk te mane i labja met kyak sir kan bole ta inok teachers chang shak mirug ngera dang dene teacher yo chus po uf kak sik tukle ta jikstin bo kara leptin khas kar nga ta shchi chuk spa ta bale amale mun la thu khalo yo mirug na juzer dug na kharji gala don tang thangs po do na mirug na koslak dik dug na ta chang dik mirug le ta chi minge phamani kunjo khen ngera yal yotpa ta school a phama changma rae semcher bo khutesh ko duk tene parya josh wa rakle tatang matang rae chicho nam parya samara ngo chi chost no ibo tamare phame ka chang lu samiru yotpa sangna school ji ga agar demba rang thaps gala yodna ya thuguni ngai angen na te ong so de chan ji dak se phe rak pale ta jakshik swis pe rang mangen na ngata ta tene chi za den
0: kasa demba mo mam kun jang le ta mi thaps ge po jiru pale ami nga tal dat pa okol na chi nga ta chalak chi yon nang chi nga ta tuskap zulpe yon nang te thaps po kol mian chi shingma ne yo amiru ta daksa nga ta izam nga ta tus po yar ga son to nokte nga ta la tak chun be nga inna yar be inna na tus nyun be na mane sa lok por lok ya te ne mi na mi na chok te ne minda minda yon de gong le ta te ve khat por kyang ste nge sam be na mang cha thu ne da pe ka son te ma no mam le ra ka u shik zik chi mo len ka zuk shik mo len ta i khat po changmane ngata thu chai ngata kyop gospa lakpa langste ngata changme mane madi phamai nang gergani nang chichok semi suji gin nang tene ngata mangs pa dak sanga tal tan po jo gospa le ta
1: a iga spechun jig jwin yale a nga karwa suji yong mol lang ni tene ujat nga expert mane man le thongom shik mar yo do yet pa sang na ika nge i uju chada ngata nang ngone na amale un juk sut kya pa amale une gamla jik sam sam shik kimti yom dugle a drinchan gamla re te gamla kura za te sila khera za du te gamla nimena phia za du te ne gun la to gyal na kimse se ka chol chas le hai te na yasha nan kadar bo nga ta thun la sal pe na thun la drin bahana jam goshas me ro pale kinga chi ajik ina zo ta ma thaps ke mo no ma ta phamangune jaste thuwa lamstan ma thoba thugu shik zenale tene nga ta ka zuk shik spera salo nok pata te ngur ya nga ta thun thubang em po drugs thungste ya thupa sokpo na nda em po ngai khampa phami ma scholars par duk zeng bu te sang tang nin chak che sik nang a rung stok pek ladak se chok se chi chok se phe chi o dhali ngarang phaze nang ma ze nang ngarang in a ngi ngarang e pome grooming nang kho mi che na ka juk shiga ban chik chuk pa khora samba yong yong ngi ngarang ma gyala stan po nang ngi grooming cha dali phosos ke chu me gome ka dali phamena phosos ke spa thugina rangje ni charu phosa chipia
0: akasa skujap sastanjin kunjang le tene ta phama changme migji anok rai thuwa phunchum sokspe yontanjik thopchuin samsteng le ta dembe nang tene te thuwa phunchum sokspe yontanjik thopchuin samna phama gergan thu changke zungdela last chogos tene nang mixali phama gulale ngata thugi fe tustang ches thu yampo del bu gyala lushuk ches le che juna tene dang diring tena ngata lakdo khabar mobile phone muni jaste del bu ma thagring songs duk ka del meches be jaste tene thugi ra sirka thaglung zdugngal mun tene phama shada jiks duk chaps duk ka be jaste tene ko chotang an pa chwa charuk juru pangle ta changma zungdela chakla jat ko ches bu samshi khak chani chijin
1: phame khak po chi nok je ches phama itu school ches pa nge samarak spe bursa ses pe da kas po jino khale nga ta ya bale amali un yon tan nang dang dri chok sla exposure me tang kas nga chan zat kya khungra etena chun be na diring ata ajik sangem pota kucho mang po sung tene nga ta e social media tene nga ta e tourism exposure tene nga ta pene mang pe exposure tene aba ama modern sungle hale tene jes aba jes khana danda chogusin rai danda chogosen jungmani thugu barbe te ino ale pe sang ina ngata guma phama o khura sam gosh jin tik duk agar ngata lamstan ji ya thun lashkyun gosh jin na chun jane shkyun ste mane ko chenmo song ste khura al dat pa dul chate ne wa tene te shkyun chas mo ma kaks po chache jin mol dukle pe taru ange samara kaltas ka to phama un ste ka jun te hale mangpo kheto dula mazada nang thugi ngata spung pe ka tobak po kalte moren i pene changma i nor changma khora chosten ten thu adak sa nor go se tus po daksa tezam shi manuk samara ta sting jin ta kho go sang go so te te chupa nije tus nije yasha abile memele yasha anile khada lamstan ajang le lamstan kazuk shikshi chok ngal la yot pen te bonang scholars tibale মানে জিক্সতেন মাস্তা গ্যাগার মাস্তা ngatang ra chi chok spo ka zo gosdom jik tuk ladakh spo chin ladakh spo chin jete ngata samba salte laklen janna ngatang tene tena ladakh seng goma ngata yarap sangpe spe tharung ngata skops no dik chos tuk
0: kasa kasa dimba tene mal demo mola ja sku jap sa standen kunjangle ta tene ngata rewa chin san khalan ge se tene diri indigrim bo sana ja te ongle ta ngata nge pakston ji chos tes tene rang ji ne phama ji ngata gyura no ta phama gyura nang yam po rang e phame ngata las po chin las gan bo kha go go shes po ngata ma khak chan dok ongle ta phama ji gyura nang thu bu ji kya nang yam po tene thu bu dang diri ngata mane nang chang chun chan nang philo lu sa u sa ma pa yong da le be te te unika bor pa dik sam ka jeong dok tene panche angan wali je tong tene lop ta tang spal dana nok pa ngata lame churuk bale ta ngata rangji ne zik ste khenna phama ni tha de ngata thu wo jik sten ka khyo nang yam po ngata ka chit ma ngata shante charuk phama ni ske te thu wo mane thu gu jang po jik thu gu chot pa nal dan kan jik chi chok la phan kan jik tene khorang thu gi mi te thang spo jik dan chis la ngata rok chu chis bo ongle chot pa tene diri degree bo sante san kan lan gya sang me ngata thuk sam salen ngata thu gun che dak sa khalo ma yo nok che jik te nok chi chok sena izam skalas do chebing teno shkyot pa ngirang degree me na shkyot za skuja stanzin kunjangle ngirang thukje chejin ngira tuskap sphinx te shkyot chesla jile
1: chule chundole
0: ya chundole dak sanga ta tiwa tilani degree mo sanches la phuzong le ju
2: ka sa ju
0: ina nang yam po nga ta shkyang deni bo mo ni degree me kane gospa juin
2: jile

0: Kongdudele ani nganzu tarin gyagarji ilungjin kan le dezeni shugyo. An tarin pyo gyalo nidong chikya ngabchung aksum. Pyonda nga we tse chubdu. An chi yongi nganzu jilu nidong ni shudzadu. Chinda dunbe tse nyi resapuru kang nu pyo gyal lerim gyangsin shugyo. An tarin nganzu lerim di nanglo la. Ani nga rangzu gi gundin gizu kamla gya tangyo. Ani kamla la... Tak orang tu kita tangi, nganzu kangnu lirim di nanglo la kamla la nganzu yoga, nganzu lujong dan dewe, lukam ni nere, semkam ni nere, di dan dewe, tiwa tilenji korang la korang ki nyamnyung dan dewe, nganzu tiwa tilenji kuzu shuye, di kuzu machi kong la, taringi nganzu kangnu lirim di nanglo la, ni nganzu jino kongsi kiamgyo chenpo chogi, ngarang tu ki mi nanglo la, mi tsenden, tak nganzu 21st century hindu, ta durab nirjik be mi hindu, ta durab nirjik be mi nanglo la, ane mi gi, ane gulong ketan ta, ane nganzo mi gi, ane lukso ta, lam lukso kante chiyo wa, di kang la kongi, kalup samoshu shusha, di kang la nge durdu jik, jaglo shucho wa jik. Ane tengsan ki nganzo zamling di nanglo la, ane zamling di, ane tsirik tuje ta, ane hajang ki dewa yudu, ane durab nyema ta, minja we, ngarang zu nanglo la, kare dewa yor la, tsiri ki yargi shuk chenpo shicha yor res. Di tsiri yargi di nanglo la, ane nganzo mi dinzo ki, ane tsiri da yargi nyamdo la, ane semkam rikbe to la, ane nganzo yargi ta ngayate ke chenpo kang la song sha. Ane gongsho ki kar song sha la, ane mi mi tse nanglo la, shide de, ane zo ji yin ba che, ane shide yo na, semki shide yo na, ane nganzo rang sem memba che shen la nganzo gi shide pel tuwa shen jikbu memba ni chunchu nganzo jizo ne che jizo ne nganzo gyekab ne dendesh gyeyong la nganzo shide pel tube ni sem kamrikbe kang la kongi sungsha ni nganzo ta nga rang zu mize nang lo la ni semba yakbu ta ni nganzo sem kamrikbe to la ma zuyong kong la khar chigdo la nganzo mir Toda susu mire ngure ne niren shin she la pesem dubya. Ani she la pesem duba masi ki nga rangzu kimzang nang lo la ni chamdun deya. Ani nga zu jito nang jizo nang lo an chikda chik penzun tunbo deya tang. Ani zamling di dindesh chi na nang zamling yong di shide tang tundel yong wa di nye ware sung sha. Ani nga zu durab nye chik be ni mi nam la. Ani shi yun nyamdu la cham nying je di nyamdu la. Ani nga zu nyamdu. Gongpel tong tup na, ane shi yun, di yin da yin ajang chang, ane cham nying je tang, ane mi la tse se, mi la shenpen dup tup ayin na, zamling di, nga zu zamling ji yung, ane shide yung wa di, ane nye war es, ane sung sha. Nyamdo la, ane kongi nga zu chuluk da rikshung di, ane ma zi wa che, ko chuluk di nire, ko rik di nire, dinde ye wa me ba che ne penzun la guji chi ya, tulam chi ya. Dinde chiwaay na jikdeen ki nanglo la ni shidee di nyewaay mba di kongi sungsha. Nyamdo la ni nganzu mi shenjik la pen togdu ni ngarangzu ki rang susu kebeen la mata wache ne ni rangi chamdang nyingje gyu la kye ne ni shen la pen togbaay na ni nganzu zamling shidee yongwa di nyewaay mba. Ni maung pe mirab tso la ni kaji la na ngarangzu chik da chik la pen towa masi ki ta kuryuk ta nga rang tu tanda tuje ki jikdeen dindesh na le didu ane kuryuk la sungyob chiya ane chik da chik la tsewa pelya ane chik da chik la ane tulam chiya di ane kye chenpo yinpa di zamling shide tuen tuwea ki ane gyu di dindesh chik la yinpa di kongi sungsha ane ta ringi nge ki ane ta kongi kalup duks durdu chik tuze da kiyanpe chene ane ta ringi de tongma de nga zu Giji, lungjin kangi nanglo la, ane nga rang su kangnu lerim, pyoge lerim di nanglo la, ane thongma di kamarik zi lal tashle.
1: Oh, tashle.
0: Ane kamla la ta nye gi tiwa tile maji kong la, ane nga taring nga rang su kangnu lerim senkin yong la, ane

0: 통망하다 까만이 창말로라 테스트레다 아니 티와틀레 통마데 까말라 카리 슈구산슬라 까말로라다 강누 생게 용라니 랑기 모트 두르데
1: 당고데라 강노 싱잉기 아니 망창말라 테스트레 아니 nga mingla ni kamarin chi chomare
0: lang
1: ani nga lobjong chesa di nga jinda jirim thangbon ne jirim chuba bodo ni nga lada le do lada phegim lobda le che
0: lang
1: an dine ni chuk chi chung ni di nga phegim go bu le che
0: lang
1: an dine ni chung ni je ni ani nga ka thanda Haridwar laura Rishikesh kitam la ani nga thanda ani yoga thang ani yoga and science nyambola ani nga thanda lo sum sing bachelor chi
0: Lao.
1: ani aonde ki che che ki matela ani nga kegen jong yoga hang la kegen jong che ko gobra so
0: Lao.
1: ani ondo sini ani nga thanda ni sa sa tin la yamato che yoga lap de lap shimai
0: Lao kamla tujena. An kamla la ngi gi tiwa nyua di ta rangi tanda kongdu nga dungo do na sungba nang shingi re. Ta yoga gi lobjon che ta shi shimba indi. Yoga rangi mizu nang lo yoga di chango sam ni ta chik gamyo do di kadu ke na. Interest begin.
1: nga tanda yoga le di zu thangbu thangbu ni nga hanje do endless lesson nda doba le thang shui di nga chun chun mi da ande yoga thang luje se ta den la gau do chi ra
0: Lao.
1: ani den de chun chu kang la ta yoga la ande mi gyu yore la ni mi je ke thu re la chi nga den de hak mi ra
0: Lao.
1: na din du ka la nga yoga di ngi gi ta su su ki lu jong do che lu je do che ani zem mo ta nge bu nga mong bu chik ching yu ra
0: Lao.
1: an di ma ye ba nga zo ta lapta ina an zo lapta sang ma la ni thanda yoga international day la ni khusung ji shu ra
0: Lao.
1: an din zo la ni ngam shu che ya do ta di ma ba ni nga zo phegim ga jing ni mo la ni ya yoga gi jem de che de yong da
0: Lao.
1: on de la ngam shu che ya do ta de de ngla to ba shuk chung bu chi yu du ngla ni mong bu chi de an zo zo zo zo jela endo so se ma na la o nga yoga ga do a yoga jem gi do a len chi gyo ra
0: Lao.
1: an zin da chua jela ni so so ta an zo lapta la ni ta shu ka ngai li ya ki
0: Lao.
1: khar khar chi ge la chi an di du ngala ni nga sem na ta thwa shuk chim bu le ski nga yoga rang chen ni
0: Lao kamla
1: la
0: tichana kamla te thiwa sumba di ta nga tu thanda kong tu nga tu thiwa nyuwa nang lo nang shi laba nang shi ki ta kamla ki yoga chi du yoga khande shi ni rang la ta inge thon shuwa interest le song la ni ra ta yoga la na khande do chik la nga tu yoga la ni ngun zin chi ge na la yoga na
1: Da tanda yoga lana mi mangchigi ta injigang shuna exercise la ora luze rang chik thong de ja ta
0: Lao.
1: ondi di this nor gyo dos thong gitu ra
0: Lao.
1: ani yoga lana mixe gi khande dos lana yoga la di nyama ta gyagar ga ji tena ni tar sha kyo sik nyama ni ya
0: Lao.
1: tanda mangche gyagar rang zo practice shi da ine
0: Lao.
1: tanda pheba la pheba yoga lani ya yor tara ne
0: Lao.
1: di yoga la tar sa ngone chwa di ni gyagar ga ji text
0: Lao.
1: zo
0: Lao.
1: ne tar sha kyo chek re tara
0: Lao.
1: Ani di ndu ngang la ani yoga le chora yoga le ni ya de ngang la sanskrit ngang la ta wai na yuch le ni chik thung gi dura
0: Lao.
1: yuch le na ani ngang zo ki ta chik de la yang ko ni chik shipta chik che na ani indo union la ora
0: Lao.
1: and cho ni yu go chik
0: Lao.
1: ni yu go di nyam la ki cha la ngo bu ni ani ma nyam bu la chik swa ing go chik
0: Lao.
1: ta thanda di ngang zo ki mi zen ngang la chwa sha na ngang zo ki sem ngan zo ki sem chi gyora ta ngan zo ki sem ba tang ani tak ngan zo ki ngan zo le ni je the thwa gi ta sem ba la ora ta ngan
0: Lao.
1: zo ro na higher consciousness la ora
0: Lao.
1: so so ka ji consciousness ta higher consciousness chi gyora
0: Lao.
1: ngon ding ni ja ding yam la khini ngon ni chi la nyam la due chi la yoga le sha
0: Lao.
1: yunin ni nyam bo la due che ani chik su tu ya do chi
0: Lao. Ale. Lao da dipe ya pusung sung mangbu chiki khense yu ki mare nga ta nga nang shiki diri nga yoga la ya ta nga zu chik taang ki yoga la na khande chik la nga zu sem chik ne nga zu sem chik ki nga zu higher ta nga zu le tho sem chik ki nga zu chik di su ya unity inge thon shun unity su tu ya chik la yoga la ta yi nga zu kam la ki yoga thanda kong du sung ba nang shi re yoga ta lup chung chi cha chi la yoga ki ta nga zu gi ge ma na chida ji shin ba yin du ta yoga nang lo la rang gi ta mi gurim sum do shi thong gi gi re ta inge thon shu na beginner in la ani kare advance la ni ra ta nga ju thang bu rang gi mi thang bu thang bu nga ju ta inge thon shu na beginner din zo la nga ju khante dil chi gi na yoga khante lab du ri ne re khong gi ta kurang zu gi chi dang ne re din re la khante rang gi ta inge thon shu dil chi na ta gi
1: di khante ro shi thong gi la na ondi yakupi thora chwa di

0: 아니야. 단단한 건지 민망치기 지겨. 요가 nga 요가 자에 nga 요가 장애를 또 가라. 혼자 이렇게 망치디 갑옥강 갑식 당해야 돼. 맨 인도 nga 숙부도 메래 쇼. nga 숙부도 메 nga 요가를 피디오 마레. nga 요가 지도 마 카이나 nga 깡반나르 투메 nga 디치도 메래 쇼. 요가 카다 요가 지고 말라. 먼저 내가 가르치네 배 당쇼 그러는 건저 퍼펙션 나다. 그다 당쇼 그러는 건 차디부지 용이 말아. 아
1: 라오라
0: 언디 강라. 아니 nga la thanda pu sa ni la yoga che che ma nyung kyo den do le du ani main thing zo zo khare shi la na su su su ki su bu ti su su go chu te ki sing a kang ba ti ga su bu ma ni nyung kyo men do sam na ti ga rang de he che ti nga zo ki yoga la na ta nga zo yoga ki asana la ra nga zo lu je che tu kong la lu je chik chi yo na lu je di inji minji kang ba nyab gu na kang ba inji minji nyab gu re la sha di yo mar la sha khare la na nga zo ki si kang ba nyab ki me na nyab tu a try che nga zo kong nga zo ngoni
1: Lao lao.
0: Lua khalor ta try che ani khala su gen ta ta ngang de je ani posture di ta ngang ji lu ji di hol chin de jo ra sim ni de jo ra on chi ani su su bu su bu go sa nga diga stro thu na nga diga strong ro thu tu ta lu nya su gen ni tele ma do ndo chi na ay di mai ba su zo ra pen thwa le ma nu ge ro sam gi tu ra
1: Lao.
0: no ndi nga ma nga rang gi tu ta nga rang gi pu sa tin zo la nga on di rang le ki su su su bu go sa chi sra Tikas mando che tu mena uzu gyao mar le cha ki ngat phapa tu thu go yue la ni ngodi ma cho che an su su su su bu go cha che tikas mando tu mena de rang de
1: mangbu ji gi de sam gi dala kamla ta nga rang gi samji na re yoga la ne inji mi ji nga zo gi su pu nar go re kyang go re di me ba che su su gi kyu che ji chi da di di din re pha du ta rang gi nam gi lu je chi da ji de na ta din re jo ji la la kamla ani kamla ngi thiwa ji di le so ta nga rang zo lu ji yoga ji tu ma shi la che ta ngi nga zo yoga lujon chi tu ma shi la ni mangpo ji konor mangpo shi da yoga khang la din re khan de rang gi khan de challenge khan de do shi le so di khang la rang gi khare samju khare na
0: ta yoga la di ta khashi ki chulu re la to ko nyu ra
1: na
0: yang khashi ki yoga che na ani ma ji ga gi chulu la to re to ta di ma ba yoga che yoga la di mi kambo che du re to ta yoga la di ani mi supunnar khewa tin zo la re la to chu ga An ta undi norkyo rosh thongi tura. Yoga lana chelu chibu mare ra. Yoga li dharia di gyagani dhar re te ini di gang la yanzo ki chelu re la ni indi chie laya mar ra.
1: Lao.
0: Kain lana yoga nang la ta nga khar thongi tula na yoga nang la nganzo iji pheba nang la khar shi yume. Ta yoga nang la khar yor na na nganzo ki ta gorim la ora, gorim ge ra. Yoga nang gorim ge di khandi dro yor la na thangbo kora ni yama, niyama, अनि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एन्ड समाधि लाउ त अनि खाल न यम नियम न गजु नमक्यु नि नाङछु नाङछे देगछि मादि गजु गान जु नाङछु दा नि ग्यागाछु ग्यागागि नाङछु छ रा अनि नि गा रे थुन्दि सोच थोदरा ग्यागागि नाङछु नाङला ता खुन यम नियम न नि ग्यागागि के लोगाश लावर संस्कृत न लावर मजे फेबन नाङला माछिले ता छेमले लनि योरा ओ यम यम नियम न ओन्दि नाङ yam lana nganzo ki chilo ki chizo la nganzo ki khande tunge la shura niyam lana nganzo ki susu ki koryu inare susu semi inare dila nganzo khande chini ani tri chige la ora thunang chige khande chige la sha ondi na shi ni yam niyam na nganzo ki ta nganzo pheba nang la yora zuma ma shi kubama ku mila nakku ma chi mila thukuma kya ani chikpa chikyang yam niyam nang la ondi nga tharang nga tishe kya kor nga nga chini ya Ani yam niyam chasana, ani yoga ji sumba dikha loo na asana lawar. Asana la na, ani shini chini yoga lai di nganzo gi ngon chana luze chukpa maare. Di la nganzo tanda gyaja ngi gi inti chini korem geyo la sa. Yoga lai di nganzo gi chirtaan gi nam kyun du nganzo khande pichu shige lai shio ra. Ondi yoga gi tangshu ta basic do di re ra. Adi khande do chakho na na, nganzo chulo judu ina mila thangbo shia, mila nakpo ma chia, kulung zangma kia, ta tamdi nganzo khonsho tsung do ra. Ondi na shi yoga lai di nganzo starting kona nganzo go tsuksa kora nganzo nima chik na gyurim lega chidu kona khande chigyo lai shio, kulung khande kiyo, su su la khande chigyo lai shio, su su thangbo chigyo lai shio ra. Ondi kanga la chokor ra. An shini yoga la ta asana lai chora, luze lai chora. Ondi yoga ga ji sur chunju chik re. Gangza yoga re la na luze la na, yoga la na luze chiku ma re. An ondi indu kanga la asana lai ti shini lai chora. Asana anzo khaen chivor lai chora. Yoga na la chunju shima lai na khaen chivor. Khaen chivor la na ngana anzo mi ro na samtang na dhuju chik la ya. Saja kubke chika la dee dana ta yu khakpo da.
1: La re.
0: Ta ondi na shi gom gya la na khala or. Ta gom gya la na saja chik la dee ora.
1: Lang.
0: Saja

0: mayim ba thandu di khangla ani doctor le ya ta sangma doctor le ya ra phd che ai na re master di khangla master che sangma che tu ra ani kari as a career ma ya thong gi
1: la tang kam la thewa chik de shar su tang azu kam la gi sung su ra yoga as a career mi yu di shalan yoga la le mi yu du la ya chi ga di yu tu tang azu maung be kha ja la na azu tang nga da nga de pu mang che ai de kha ra azu mi yu la na hinji mi jing azu am chi chi ure doctor chi ure di common do ji ma to mi yu yoga yin la nge kombo re sha yin ye mi yu yoga khir ni la nge de part time job do ji la chi ye do da ha ku ni din zu ki as a susu individual benefit chik pu che do ji thong go dura ta din di hindi ta kam la gi ta nga maung pe pu din zu la ta se nge gi pu ta nga zu khang lu sen da sen shin pe mi de zu pu yin ne re pha ma din zu la yoga la na ta nga zu mi yu du la de pu chik la nga zu kam la gi sam chu khar she yoga mi yu du yoga la na nga zu din de din de chu re ta lam ga din de din de yo re do chik yo ra la
0: Yoga lady ka kangla career dura ani di kangla mi yu to khandi chena ra ani su su chinda chuchi chungi de the an chuchi chungi the ta na ani ding sa yoga lady jamna na yot thanda dar da dar shim be gi tira di du kangla ani thanda su su gi college in re khoi na ra ani yoga kangla ani mangpu pe ta to yoga only yoga chipo mai ba chati mai ba ani surni ani ayurveda laura tishin yang bola dewa chene ani su su changa to ta natural pathy to ta ta dine kang la yoga yang bole yugyo che anti kang la di mai ba yang mangu pe changa to ra nan di college din zo la apply chine be ta ta color college la la apply che to ra ni apply che to college la bachelor chipo member nga do na thanda bac yoga changre bac yogic science ani yang khashi thala khalor ta thuk sin jangi re ra ani ya dimai ba yang master chinge da mong bur thons ra
1: la
0: ko ta ya gu du sum ani dimai ba thanda yoga do na ti re ta thanda ta thanda ta dar da dar shin ba re la ani digala chinge dis ni yo do ngla la
1: kam
0: ni zu zu ki chik che tu na ani ya bur thu sum
1: la kam la kamla tujana te thiwa chik de shu samsta khong to kamla su su ra yoga la de ngam jula mi yu du yoga chida yin ne ngam university du ne ngam jo phd chi yu na re ta ngam jo master yoga nang lo la master din jo yu re la ni se u shu su ra ta di da ngam du ta than da kamla gi ta than da lob jo chi cha ve chu la ta than da kamla gi ru yoga gi le ga chi da chi shin ba in de gi gi gi chu na pa do mi ne re ta yoga chi yoga ta de le ga chi da chi shin ba in de ngam la gi ta yoga la de chi ta ngi lo mang che lo ni shu ni ship chu pa chi de nge do chi ma to mi se thomas ra pu chu chu gi yoga chi gyo do ta ni gi ngo gi ta nga jo ta develop country ta yar ki do cha we ge gap do chi na ta ta khun jo po bo mo we na khun jo well knowledge yu de lo chu ya po yu de khun jo chi ra ni nga rang zu chi zo nang lo la yoga ti pu diwa adult type ki ma to ya pu chu chu lai chi na de go re mi gi ngo la pi chi na de go den de ga chi thi wa ji
0: ta only ya mozra an chiwa de la ling han ge usmos na yoga la sta yoga la ta lo je ro de ti ti long ani thu pa du che re ti ti lo chup shin ni shu pa du ni shu ni sum ju in de yo ma ra yoga la di ta sui ne che ne jor la cha yoga la di chi du ngang la ngang zu gi su bu na na za mong bu chi yo ra ta dan da ro na pe ba ngang la diabetic do da dan da sugar gi chi ni na za la ra
1: un
0: de chi ni na za do da di mai ba yang cha she tho yo ge do da ya cha she ma tha ge do da ti mai ba phua na za ro da ti mong bu do
1: nang
0: onde yu du kang la ngan zu gi yoga la shu ra onde ti ngan zu gi onde yoga tse ni na za ten ja chang ni mong bu pe ro
1: nang
0: onde ga la ni thang thang ngan zu gi lo gyam ba ten zo la ni yoga jang thu na an gi si su su la sugar na za ine chi ni na za ine re khari na din zo la phe yu ya bu tho ra an de du kang la ngan zu gi ta zo ta di re mi gi kha la re la shu ra nga yoga ja ga zo na ani kang ba kya go re ti chu go re mo cha la kare pa jo mi ta go re zu zo ta ti ma ba su su ji su bu la thena chi ne ra nga kha ra phen gi du la jo ka ji phe sa re la shu ra on di chi du ne ya po re sa bu tra an di ga na yoga la di ga la ti sik kha lo ta type la ora dite mangbu shi gi du kang la ani yoga la yang pu pu khrang la mixi yoga yo re da an diga tin sa ta yoga yo dar di du kang la ani yoga la ta hot yoga la to ta khalore ta get yoga to ta ta mangbu course nga yo jon di le khen so mangbu pe ta thwen sa li ta ye ta yor ta ngan so ki kisi ga khashi yang wheelchair ga ding yo ra din ku kya ga de ding mani sa ga de de me konzo la pe yoga yo ani yang pu la pe che ani gen ba la che
1: meditation chigure kamla ngo sungsura yoga nanglo step dinde dinde yore yoga lana dinde chigi ngaju lu kare sem kam da lukam changma la phen thoya gi ni language re la du tangaju yoga nanglo la ta yoga chitu mashila thangbu nga jo coaching chitu mashila theoretical dure ki nga jo thangbu practical yore thangbu thuri dure ki practical dure
0: ta ngaro na ngaran cha cha na ngara ji ngala khanji ro chunga nga khanji ro chin na ani practical che suku suku sukbu nyam la luje yo che nyam bu nyam bola yoga la de khare sha la ni undi ga dem ga theoretical mangbu changa che ra ngi de ro si
1: lang kamla te ani ta duje de gembe kamla la ni thwachik di lawa samsta kam lagi thanda yoga nanglo la lobjong chi chatu lobjong gi nyamnyu ji yo pache nyamdu ta kam lagi yoga gi lega chi du de so so yoga ta di chi de gora ta ige to shu na practice chi du di nanglo ne rang la kibe khande khande ra asma
0: khando do la na ta di choya ko dura ani yoga so so so je shyo ra ta thanda to na so so je le ma ti sik nga ta da as a instructor chini mi lab ko ra lab tu kang la mi sang ma gi su pu la thana te khonjo khande chi do nor gyo chi mi de kang ba nor gyo chi mi de lak ba nor gyo sha mi de khonjo nyo bu chi de ani su su la su su gi su su su so ta khlo practice she ra on ti su nyu ma to do ra an shamba ngwe la ta nge ma to na su su sho pa ta ba chi ra ti du chi du ani khan do su bu cho li na yoga di gyurung bu chik chi dana su supo yo yangbu chwa li dunga supo yangbu che ani gari chi na ye ta kangba khawa kyang na kyang cho cho endo shtu ra an di kang la ni su su ki ngi na re gari ni ta di shik bad kuna yarge dwaya shio endo shtu
1: nga zo chiwa thama di dhizi ta kembe nyu nyu chik ta nga zo ki sengye nam la kam la ki lap cha duwe na re samchi do gari shi ya chi ya na
0: ta khandosh tong jo lapcha la inta ta khagush me dara ta khandosh tula na ani yoga la ti ani ta kala mi kambu ta ti dinje chi dinje mala che so so so so so pula so so tana te yoga la ti so so so bu chi bu mai bacha so so sem kam che tupe so so sem la shi de po ya ta so so so tana te ya che ra ani hol ne shi lu kang la ani so so so genki che so so so yoga chi che yang mo nang la ting so na nang la tv yo re khari yo thang ma yo la te so so so ni ma re la tis tik so bo la tis tis chik che tu na ani yak pyo sam gi tra ani thama de la nga khar shu mi thos la na ani ta da ga zo ki ka no ga jin sing e thang ma la ani tu je nang tas ti le
1: la kam la tu je nang kam la gi pe tu je de ki be kam la gi sung sung ta nga zo yoga la ya di ra yoga la te nga rang chu gi ta nam gyu so so so gi ne so so gi su bu kang la be jun chi ne lu kam da sem kam ni ge to la so so so ke ben chol la ke ben che du la ne yoga nam gyu du so so ti je ka ma ni sum na chi thu na ya po yu re sung sung an kam lo la ti ring gi nga zo gi ji gi lung de kang ni kang nu de jin de nang lo la thyo ti le pe sab shin gi na sung kam la la thu che na an tharing gi nga zo kang ru nu phe gi le rim de dub sim ba yi an tharing gi nga zo le rim tinor charo pa kushap lobsan nam ge la ta an tharing gi le rim ngote chi ki nga chri zum gi an tharing gi nga zo kang nu le rim kyang se dub sim ba yi an sing gi kang nu sing gi yong la an chemu de le ta khong de le thu che na